and Facebook. Ma bossi beni se ni ago mefa abo. Igba ti o ba fi di ago mefa abo si ago meji abo ma to ti ku. Awon ti an ba mi pade lana mo. Pepe kan be ti won pe ni the altar of backwardness and wretchedness. Pepe ti won pe ni ifaseyin. Agbara ti mo je yin o lo leyin leyin ati pepe osi. Eyo kan ni mejeji yen backwardness. Eyan kan ri pe gbogbo nkan lo eyin. Ah e kegbe ke taka seyin. Aye mi o ni jajo reyin. Ise mi o ni jajo reyin. Ma mo lo waju sani. Now, ibe nko mo nsoro lo, iyen gbogbo e gbogbo e. O dori Facebook, gbogbo e gbogbo e, o di YouTube. O dekunle e pafras ni ke wa. Awe wa di meji laaro yi. A jo gba kan le. An gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi yo. E gbo nkan ti mo fe so. Ninu we Luke 1:26, enikan ni ki la fi break mo nbo. Luke 1:26, o ni ni osu kefa. Won osojo to bo si, but ninu osu kefa ni. Osu ke lo la wa yi. Eke baba mo ti wo osu kefa. Ki lo sele. Asi angeli Gabriel lati odo Olorun lo si ilu kan ni Galilee ti an pe ni Nazareth. Won angeli si o. Ninu osu yi ni won ma ra won angeli nse. Eseyin ati tangeli o dapo pupo losu yi ni osu kefa yi e mura momo and mi omo ru oja to nta mo ro pe gbogbo awon tin bo raja nle yan won angeli si o e mura ninu osu yi o gbogbo eyin te ngbo mi o won olon lele yi o mo be nikan kan ja losu yi o bo ba le sanu mo sanu o opo evun mi testimony o awon nkan kan kan yira lojiji na ni mo fi majemu olohun so tele ni gbogbo bi te tin gbo mi angeli o yo si o angeli to bo ye kale angeli oluwa momo tin gbo mi loruko jesu won yo si o e kigbe baba angeli si mi in the name of Jesus Christ and gbogbo igba ti bi angeli ba yo si eyan ki won wa se e wo nkan o won ni si won dia kan ti a fe fun okunrin kan ti a npe ni Joseph e wo bi an se rora mu live we ti idile David oruko won dia na si ma je Maria o ko tin je niye ki won wa se fun nigbati an dodu e angeli na si to wa o ni alafia iwe ni ti a koju si se lore oluwa pelu re alabukun ni iwo ninu awon obirin won a tan momo ye nikan soto won si se lore enawo yan mejeji eni baba bo lori re ba pe gba angeli re se mi olorun jo yo si odekunle Epaphras mama ko si nkan meji ta mo fi awe to ni sori ko si nkan meji ta mo fi kigbe ojiji ni emi olorun change message mi laaro yi ko si nkan meji ta mo bebe fun olorun angeli mi da ninu we beru only angels they are ministering spirit onise iranse ni won ti won ma je ise fun awon ajogun igbala eke angeli mi angeli olohun wa jise fun mi losu yi e mu ale fun ibe wa angeli ba se ran ba lo die die yi se ri 77 to su yi ipade ta se ni Jesus City on yato gedegede o se se kin fun uni paper kan enikan ni sheet of paper Benny, ke se sheet of paper pa se ti an ba ti le fun o lawon paper yen o dabi eni pe meji ni inti nbe ninu a na lo wa nu bi se wa lawon paper yen ikan le so sinu omi we yin onu o meku abida hasha enikan ni se ma ra ni lo feli lo bade lo feli na ni anointing oil ti mo ma mu awe kan anointing oil jade just anyhow ta ba gbo mo si ti so mu gbogbo eyin ti mo se so ji fun lo sodi mo so fun yin pe ipade to su yi ipade to su kefa yi mo ni gbagbe ni ha se meeting ni ola ni wema ago meju abo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila yo ti mo dogbon wale elekeji o bere ni ago merin isin meji ni o na tun yato gedegede mo fe se nkan kan be eje nse bayi sangeli mo ba won eyan rin mo notice nkan kan pe in fa ngba mo bere si study bible mi angelic won o jina si eniyan o won o jina si o in fa day to day angelic yo si omo eyan